0: 2035. Great opportunities for our business.
1: Habang pinaplansyahan, may mga napirmahan namang ibang kasunduan may kaugnayan sa energy at natural resources, pati sa kultura, turismo, at labor at migration. Ang pag-angat sa strategic partnership na ugnayan ng Pilipinas at Canada, nataon sa pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang upper middle income country. Bagamat lilimitahan ito ang access ng Pilipinas sa mga pautang at iba pang tulong, hindi naman na ganyang grants o ayuda ang target ng bansa, kundi mga investment o puhunan na mas maienganyo ng bagong income status.
2: That means in a way that can be interpreted as the World Bank saying you no longer need that and we will replace that with investment, and that I think is a very very important development for the Philippines and its economy.
3: Ngayong buong maghapon ng Biyernes, Mel, ay may serye na mga pagpupulong ang pangulo kasama mga pribadong kumpanya at mga negosyanteng may kaugnayan sa mining at energy at gayon din sa information technology at business process management. Lahat ng yan ay salayong makapanghikayat ng mga mamumuhuno sa bansa at makalikha ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Mel.
4: Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Tinawag ni dating Congressman Mike Defensor na panggigipit ang mga kaso laban sa kanila ni Senador Dante Marculeta. Kaugnay ng 75 million pesos na donasyon niya at ng dalawang iba pa. Nakatutok si Maris Umali.
5: Hindi na mabahala si dating Congressman at DNR Secretary Mike Defensor sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na inihain ng Office of the Ombudsman laban sa kanya sa Sandigan Bayan.
6: Persecution. Persecution to. Gusto nilang pagigipit, gusto nilang tumahimik. Lahat ng mga tumitira doon sa nangyayari ngayon na sinasabi wala pa rin nakikitang hustisya na yung ninakaw na pondo ng bansa ayon yung imbestigahan. Marcelo. Martial law. Walang deklarasyon ng martial law, pero lahat ng mga kalaban, lahat ng mga nagsasalita, ginigipit.
5: Kabilang sa defensor sa mga kinasuhan, kaugnay ng pagtanggap umano ni Senador Dante Marculeta noong 2025 ng 75 million pesos na campaign donation. 30 million pesos ang galing umano kay defensor. Katwiran ni defensor, walang batayan ang kaso laban sa kanya dahil ang kanyang donasyon ay pribadong pera, may deed of donation at may binayarang donor's tax. Hindi anya ito nagmula sa pondo ng gobyerno o nakunayaman. Giit pa ni Defensor, nais daw siyang patahimikin dahil sa kanyang pagsasalita at panawagan para sa investigasyon sa mga paratang ng korupsyon. May kumausap pa raw sa kanya para tumahimik, pero hindi niya sinabi kung sino ito.
6: Dalawa-tatlong beses yan na may mga kaibigan, alam mo naman marami akong kaibigan din sa nakaupo sa administrasyon na tumahimik ka lang, wala na itong mga kaso.
5: Tanong pa ni Defensor, bakit hindi raw kinakasuhan ang mga nag-donate din kay Pangulong Bongbong Marcos na ang iba ay nagkaroon daw ng pwesto sa gobyerno?
6: Kay Presidente Bongbong Marcos. Kasi sa kanya, 247 ang nag-donate dyan. Kung kami ay kakasuhan, dapat unang kasuhan si Bongbong Marcos. Kasi yung sa kanya malinaw. Pagbigay ng pera, may kapalit na posisyon. Kami wala.
5: Sabi ni Defensor, haharapin niya ang kaso.
6: I will face this. And I am not afraid. I am not afraid because I know what I'm doing is right. Politically and morally correct.
5: Sinusubukan naming kunan ang pahayag ang Malacanang at ang ombudsman kaugnay ng pahayag ni Defensor. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras.
7: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Mga balita, impormasyon, at syempre, musika mula sa Pilipinas. Ito ang Tunog Pinoy.